perkara napa selalu muji syukur dateng Gusti niki lho wong makrifat teng Gusti Allah. Siji nangisi awake dhewe, nomor loro cuma iso muji syukur teng Gusti niki. Pun mek wis mripate dipuntuntun nganggo nur sangka Gusti Allah. Nggih, dadekno atine padhang pikantuk makrifat sangka Gusti Allah. Pecahan sing nomor tiga kala wau dipun dadosaken dening Allah, dadosaken napa unsuhum